si Akasvani Tanagar Station na sarungul ko tagin programa mo ko wila yun yung abin tamgin na si Rajiv Rai. Prime Minister Narendra Modi mo yung alulopi ko ba dong kang ko din na laring na na ba India Mobile Congress dong pang nga New Delhi nga yaso bumilo dong ba modo ko ba makoji lari ganyo ko bala may fado ko. So dong pang su India ga alarong ba telecommunication, digital connectivity o technology innovation malin ko nam dong rek nga katam lakula igada ko la may fado ko. So India Mobile Congress 2026 nga scale without boundaries ala amin nga pwiling gay kula dong bam ga dokunela me falin doko. So alulu Prime Minister Modi ni mi me fa kunam nga India Mobile Congress platform si moku aralo telecom sector lo alorong ba relation lin ga dokuna ok digital connectivity nga la telecommunication sector nga alorong ba devolution nga tuluk dobe melin do kunela falen do ko sejay mo kulo district melin lo 5G connectivity nga memilin lem fa kunela falen do ko chempa ka fa kunne veteran actor Nana Patekar Marukamchi gwalo nimiga atubog namlo sin kubela mifaduko Nana Patekar ge samanga mayom pune nichi ge damje lo samanga rigla riganyu kuba ok mayom ge baje afne ne logo ba samanga riganyu kubela mifaduko. So Maharashtra sarkari nga state funeral go ba samanga riganyu kubela mifaduko. Nana Patekar ge sinam sam mangdeg dokuna la President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan la Prime Minister Narendra Modi bolo me falin doko. Marathi ok Hindi film lo Nana Patekar ne me alarong ba kam nga relinga na go ba dipokuna la me falin doko. Ne me anyang changkan ngula nyang ngusang toko. Minister for Parliamentary Affairs Kiran Rijiju Bifakunam nga Arunachal Pradesh University Pasighat nga Lengula ake hacker actor campus guba malin dukuba teaching ok learning fellowship modern facility nga gilik dukuba la bifaduku sakene alo nga sovam dukula bande matram ga

chom nang aking nam nali nai su yo mai chi kan ma pa poi mai cha hang manai kham te kham ti hau tu khai mai sod yo.